Oi, aí o Ena, mano. Aí o Ena, mano. Aí o Ena, mano. Aí o Ena, mano. Samba, mano. Aí o Ena, mano. Aí o Ena, mano. Aí o Ena, mano. Aí o Ena, mano. Aí o Ena, mano. Samba, mano. Am I like this? I got the party things. Party, vali, vali. Niti, utandi, mani. Onde, uhamba, ngani. Wena ubuza bani. Ekumele uyenze iplani yokuthi uphumele istrati. Uhlezi uthathi idasi ungabi nendaba noma ungathandi. Wesi ubuza bamanzi angithi awunamali. Ayi wesisi nalivali. Ayi uphuze uhlale phansi thule ngathi uyafi. Ayi yonke indaba zabalayinazi. Ayi mani uyaphapha mani. Uyinkinga man, awunamali wena. Uyafita man, ubhekile wena. Uyaphapha man, ozalana wena. Ukangana man, hayi wena man. Izalana wena. Uyaphapha man, awunamali man. Uyafita man, uyakhera wena. Uyasibeka man, ozalana wena. Ukangana man, ozalana wena. Ukangana man. Yeah. Are you in the mood?